mong ho te kwa na fu na dip sing o tao tai la e chang tai te te we ni se lo ka na tin ka chang oi thai on lo chao se chiem me kwa phu na se mien hi ni o lo mo ko te chang o hong chen o a o vin o phang su e chi to se khun nun tau a lo mo có thật là luôn là năng sáng ơ tiêu ơ.

0: Hello, Yanyo, gana tana. Do yu le yu. Jangan takabina ama Yanyo do yu ga hamna koni. Nyi hum ngai nang na lo abebe hamna koni. Yonyum nyum le ga miye nyi hum le bina hai Yanyo yi nang na. Yanyo chi na lo. Abebe hamna koni adima. Adima le yu. Mi chayu ta de le yu. Hilo Yanyo kam no pa di le ngay. Mi chayu ta ga yu yu de. Be ta yu le ngay Yanyo ti kolo na. Da ma Yanyo. Kapa jangan ta na abo yu. Yeso. Doi sakke ne u, doi sakke jonga ye nya, te kolo na dama ye nyu, na nyim tim na koni, sa yu le le kunga ye nya, honge ba sa yu le le u, le pu bebe u, hui mwa jilo ye nyu, nyim le bina ama ye nyu, te po te lo, te kolo na dama ye nyu.
1: Nga chomyo na, bozo le kule lo, ye shogu, nga o jile e amo nya, Dojona bija le lo. Mbembe be ga ko yo dudu tia ma ma janya. Mbembe be ga ko nga le na le le tiga ma mo ho nga mo. Tiga tiga lo ja kha le ne ma ngo no. Mbembe be be ta te wa nga na ali ne te a ja ali. Ka ho ka tso mo le ja kha le. Te a la lo yo mo le. Min te a pia yo hu le, min cha te u na a bu ne te a ye, ka hu a ka u cho mo ja ka le u. Tu mi ne, un a ji hu te a lo, un a lo no de le, mi ma she no de le, e ta u ja ra a ka do. Na un ma lo no de, mi a un ga lu bu son si le u ja ra a ka do. Ha lo ma ja, mi cha to ti ke ma ja hu mi ne. Na mi ga da yo sum ji le na mi cha be sa na da yo lo de be be le mie da yo ma le mi cha ti ka ma ja mi ho na ga ga ho de ho mie a kha cho mo do ja me li mie ha ji to ja ma de na ti mi ne te la lo yo ma ta a li ta nga na a li a cha go yo go la lo yo ma mie ga kha sha mie te te i na Unwa hu ni te na gama le na shuan o na na kang yu ha ye yi nya. Yu ha na abu na yu byung mi ne yu du mie nyu de byung wa abu ga hu ne yu byung yu du le en ta mie. Abu na mi cha be nga yu chu lu be ma nga ye yi nya. Di do ni di de ni la da so di so di a bo yo du me du yo ni la da ma po ni ka thwa la po ni te a je a bu ne so di so di so di na ali